0: makahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Carriaga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Carriaga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Carriaga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with a 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Carriaga Incorporated.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Carriaga Davao Oriental, 105.7.
7: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, matag-adlawng Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Bingher Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: So, 4 na, welcome sa itong programang Pag-amping sa Mayong Panglawas. Nagihatod kaninyo sa Yaki Wellness and Medical Clinic ng magitan diha sa may Barangay San Antonio, Baogo, Caraga, Davao Oriental. Mga kaisunan, Hulyo 4, no, mga kaisunan, 2026, og welcome sa itong programa, mga kaisunan sa mga naay mga problema sa panglawas. Ania na pod ang programang makatabang, no, sa inyong mga problema ang panglawas, mga kaisunan. Kauban ninyo nga dandalandan, og syempre ang ato ang doktor, no, gikan sa Yaki Wellness and Medical Clinic, si Doc Bing Herbilla. Doc, welcome. Doc Nay, good morning. Welcome sa atong programang Pag-amping sa Maayong Panglawas.
1: Good morning, Dan. And syempre, good morning sa taga-Caraga.
0: Ayun.
1: Nakakamiss, ano? Good morning to Davao Oriental. Syempre, di ba nakakarating na tayo sa malayo?
0: Yes.
1: Oh, yes.
0: Looking, no?
1: Oo. So, sa lahat ng mga nakikinig sa buong Davao Oriental, magandang umaga po.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, unahin natin ang ating pinakamamahal na si Mami Joy. Good morning po, Madam.
0: Good morning, Mami.
1: Oh, yes, kay Sir Ron. At siyempre sa lahat ng mga staff ng Yaki at saka Kanami.
0: Mm-hmm.
1: Of course. Pero alam mo, Dan, hindi ko talaga makakalimutan ang ating ex-mayor.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Former mayor.
1: Si Madam Alice Mori. Yes, mm-hmm. good morning po. I miss you so much. At saka si Nanay Baby. Oo. Sorry na wala na siyang punerarya, ano?
0: Mm-hmm.
1: Nakakamiss din. Pero siyempre, love pa rin natin. Siyempre, nanay ko yan eh. So, good morning po. At saka siyempre, Dan, good morning din pala sa'yo.
0: Good morning.
1: Oo, sa mga pang panahon, almost
0: good morning,
1: 3 years.
0: Nay.
1: Yes. Oh. Nawala ako dito sa Caraga.
0: Mm-hmm.
1: Kamusta ang life?
0: Ganun pa rin. Mula noon hanggang ngayon, ganoon pa rin.
1: Yes, at saka good morning kay Kap Magsay. Oo. Salamat din kay Kapitan Magsay na kahit wala ako dito, alam mo bang inopen niya yung ano ko sa GC niya na ang lahat ng mga taga Baogo, San Antonio ang gusto magpa-check up. Open na magpa-check up sa akin. At saka maraming salamat sa mga hindi nakakalimot. Kahit wala ako dito, Dan, kahit sa Maynila, ako marami pa rin nagtatanong. Tumatawag, nagchat-chat para magtanong kung anong dapat gawin. Minsan nakaupo ko sa Davao City. Nung March kasi may convention, may ano kami doon, may concert.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo bang may lumapit sa akin, nakilala pala ako.
0: Uy.
1: Nagpa-check up, yes.
0: So, sa ingon.
1: Mayroon na siyang picos. So, binigay ko sa kanya itong Bilongga Gold natin at saka Yaki Capsule, which is na talagang tested and proven ko kasi yan, Dan, na nakatulong sa picos.
0: Mm-hmm.
1: Yung dalawang yan, oo, syempre.
0: Tandaan ninyo, picos ha, picos, di ba sa basta, di ba?
1: Oo.
0: O Bilongga, no, Bilongga Gold, mga kaisunan.
1: At saka Yaki Capsule.
0: Ayon.
1: Oo, yun, nakasurvive na ako niyan ng isang pasyente na yan ang sakit.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, plus colonics yun, Dan.
0: Ayun. So, nindot, no, mga kuha na to, mga kaisunan na to, nga karon mga panahon, daghan kayong mga sakit, no, kini nga mga programa, gihatod sa inyo sa Yaki Wellness and Medical Clinic, no, unta makatabang, no, sa to ang mga balatian, no, mga kaisunan kay kabalo naman ta pa bagong panahon eh, no, Doc Bing, Nay, kay tungod sa global warming and mga sakit-sakit karon, no, nga makatapon sa ato mga kaisunan. So sa mga pangutana, no, sa inyong mga gibati diha, no, mga balatian, mga kaisunan, pwede mo mo send sa inyong mga pangutana sa ato ang text line 0936-4200752. O kuan, kining ato ang number ni mo, Doc?
1: Okay, 0995-598-0455. Ulitin ko po, 0995-598-0455. Yes, pwede sila mag-send ng questions at saka sasagutin po natin yan on air sa Saturday ulit para po malaman nila kung ano ang dapat na gagawin, di ba, Dan?
0: Ayun. Tapos ang text ang ato ang kwan, ang ato ang messenger abri pod no sa Joy FM Caraga no. Ang ato ang messenger mga kaisunan Joy FM Caraga. Pwede niyo mag pwede pod mo mag padala sa inyong mga pangutana. May tungod sa inyo mga balatian, unsay gusto ninyo nga tubag, no? Gikan sa ato ang Dokbi, mga kaisunan. So, karon no, balikan na to, no? Kay daghan pa ang mga kaisunan na to, Dokbi, ang wala pa jud makahibalo, no? Kung unsa ang mga services nga ginatanyag sa Yaki Wellness and Medical Clinic, no? Unsa ba jud ning colonics? Unsay matabang ani sa atong panglawas? Kinsa dapat ang Ecolonics, no? Kay ubay-ubay yun ang mga pangutana, eh, no? Katong mga niagi, wala doon sila nakapas, no?
1: Oo.
0: Pag sa atong signal pod nga nagkalit lang og brownout na nawala sa ere, so unsa ba yun daw ang Ecolonics? Pakibalik daw explain, no? Kay wala nila nag-gets og maayo ang Ecolonics, Dokbing.
1: Okay. Sa in behalf of new listeners sa itong mga bago kay karundan ang nagapakulonik sa ako wala pa jud nakaagi puro virgin
0: first timer
1: puro first timer So hindi nila alam unsa ang colonics ang uban mangutana abi nila ginainom o ginatumarba gina iniinom akala nila tabletas or kapsula ang colonics ang colonics po ay isang pamamaraan, no? Isang may gumagamit tayo ng machine. Oo. Pamamaraan ng hydrocolon therapy or colon hydrotherapy, paglimpyo sa tinai sa pamaagi sa tubig. Oo. Kung naamoy idea sa kanang labatiba or enema or natawag nila sa ospital kulema, pareho lang na siya ang pagkakaiba lang sa kulema. Og sa inima, katong i-open nimo ang bag, isulod ang pasintabi sa kumakain, ano po. Isulod ang tiyoho sa puwet, papasok ang tubig, kunin, tatanggalin, tapos babawas na yung pasyente. Ang colonics naman po hindi. Nakahiga ka lang sa table, i-insert natin yung maliit na tube, at saka within 30 minutes po, lalabas yung dumi, pinapalabas natin yung mga extra na nag-accumulate sa atong tinai, like mga pagkaon nga wala na tunaw, nag-cause og kanang constipation, usay abot nag isa ka semana nga dili ka makabawas, og katong sobrang acid, like uric acid, fats, kanang mga cholesterols, kanang mga fats nga tupot nagbilit sa atong tinai, extra nga sugar, kanang mga creatinine, kanang mga extra nga mga liquids nga nagahatag og sakit sa atong lawas, matabangan sa colonics, makuha mangod na siya dan. Oo. So mo na giingon nga detoxification, colon detoxification. Paglimpyo sa tinai or colon pinaagi sa tubig. Unya ang tubig dili pod ingon nga kanang musirit nga murag hose. Di ba?
0: Oo,
1: hinay-hinay lang na siya gasulod gradual.
0: Basig, huna-una nila kusog ang
1: presyon. Oo, kanang pasiritan na to. Oo, murag naglimpyo ta og motor, di ba?
0: Asakinan. Kanang bidet na to, di sa siya,
1: dili ing ana. Nalayhos, unya gradual ang pagsulod, dili pud daghan kaayo. Let's say, mga isa ka baso, tunga sa baso. Kay gaagi ra na siya, nagatuyok lang ng tubig, musulod, mugawas.
0: Ayaw.
1: And then, ang tanong, ang safe ba yun? Malinis ba? Yes. Kasi po, iba ang host ng water supply or nagasulod sa imong tinai, iba din ang host na nilalabasan ng dumi. So, iba ang ilang way. May papasok, may lalabas. And then, pangutana pa, safe ba? May bakterya ba yan? Okay. Unang-una, hindi po
0: unsa
1: kami...
0: Unsa ka safe ang water.
1: Unang-una, hindi po kami gumamit ng yung tap water, kanang supply. May sariling pump ang Yaki, which is dubli-dubli po ang filter. From the pump, may filter po tayo sa tanke. From tanke, may filter sa another tanke. Oo, from another tanke, may filter pa taas, may filter pa baba. Pagdating dun sa loob, sa colonics machine, mayroon na namang filter sa baba na dadaan papunta sa taas with UV rays.
0: Mm-hmm.
1: Pinapatay po yung bacteria if ever mayroon man bacteria. So, very safe. Tsaka wala pong halo yung water.
0: Mm-hmm.
1: Talagang pure water lang po. Hindi po kami naghalo ng kahit anong chemicals, ng kahit anong mga dahon-dahon, kasi para baka po magkaroon ng allergy. So, safe po kasi purely water filtered. And then, may charcoal pa nga yung filter in.
0: Mm-hmm.
1: And then, mayroon pa tayong UV rays na pumapatay ng bacteria.
0: Bacteria.
1: Opo. Oh. So, very safe po.
0: Dili-angay nga kabalak-an sa itong mga
1: kuhan. Yes, kaya pwede ganin na ito mainom itong water from the tank.
0: Mm-hmm.
1: Pila katangke ng ginaagyan, tulo katangke with puno po ng mga filters po yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: So, katong kuhan, Dok, moto ang mo sulod dito sa kuan
1: sa tinain niya.
0: Mm-hmm.
1: Actually yung hose at tube na pinapasok natin hindi aabot yun sa kulon.
0: Mm-hmm.
1: Diyan lang talaga sa rectal, sa rectum.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanang bungad lang sa puwet.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mga 1 inch raman ang kasulod ana.
0: Opo.
1: So gamay lang ang tube, meron tayong ginagamit sa mga bata. Ang starting age ng pwede ikulon is 15 years old pataas.
0: Pataas.
1: Kahit 200 years old kung buhi pa, basta nalilubot. Actually, mayroon mga bata na malalaking bulas, yung malalaking katawan. May nakolonics na ako 13 years old dahil hindi na siya nakakabawas. Kumasya naman yung maliit na tube. At saka mayroon pa nagtatanong, pwede po ba makolonics ang may hemorrhoid?
0: Oh,
1: ay yung ano, wala. Kadalasan kasi ay hindi ako pwede magpa-colonics kasi meron akong almoranas.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po case to case basis. Kung meron, kung nadumudugo na talaga na para ng bulaklak na yung pet, yun hindi tayo pwede mag-colonics pero mayroon tayong alternative. Kaya nga tinawag ang profession ko na alternative medicine.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi po alternatibo po tayo sa medical na pamamaraan ng paggamot. Hindi tayo po kalaban. Dan, di ba?
0: Oo,
1: lagi ko pong ini-emphasize yan. Hindi po kami kalaban ng medical method of treatment. Hindi po tayo kalaban ng mga medical doctors. We are just an alternative. Ibig sabihin, another way. Kung di madala,
0: laing
1: kung halimbawa,
0: laing
1: pamaagi, halimbawa, naakay sakit nga cancer or naakay sakit nga kanang sa bituka or kanang fatty liver, naigihatag ang doktor nga tambal. Dili nato to pwedeng hunungon. Hindi ako, wala akong karapatan magsabi stop mo yan. Hindi, go on kay kana gihatag sa imong medical doctors kasi dili man ako a medical doctor. I am an alternative doctor, alternative medicine. So laing pamamaagi, natural. Natawag na naturopathic practitioner kasi ang tambal nato natural. Kanang gikan lang sa daplin-daplin, mga dahon, pwede na ako itudlo sa imo unsay pamaagi like taas kay imong cholesterol, maglisod ka og kanang bawas kay siyempre kung magsalig lang ta sa tambal, dugay-dugay pod. So, naatay ginatadlo nga, o pwede ka mag-steam bath.
0: Mm-hmm.
1: O pwede ka magpamaaging anay. Pero, tanan nga bagay, na ay proseso. Muna'y tandaan na ay proseso. Dili tungod nga giingon ni Maria sa imo ha, mag-steam bath ka.
0: Mm-hmm.
1: Unsa ang steam bath ka ng suob. Mali man pod ang tudlo nila sa suob dan. Dili na ay na tamang procedure paano mag-steam bath sa isang tao. So, dili tungod nga nag-ayo si Juan, pareho lang mo mag-ayo po si Pedro kay mauna ang proseso.
0: Mm-hmm.
1: Lahi-lahi. Case-to-case basis po. So, maugani nga, ang pasyente, ginaingnan nato kung gusto ninyo nga maka-avail mo og alternative nga pamamaraan ng pagtambal, regardless of kanang ginahatag sa doktor ninyo, adto mo sa may clinic para matudluan mo og unsay tama. Dili pwede nga kanang basta na lang mamunit ka og kanang sagbot din ha. Imnon nimo nga dili man tugma doon sa sakit na nararamdaman mo. Kasi meron na diyan na iba na namatay dahil mali. Mali ang pagkagawa. Nakarugdungog lang sila nga, "Uy, ang nuni maganda yan, magaling yan." Oh, magaling yan sa cancer. Merong namatay niyan tatlong babae dahil hindi nila alam ano ang tamang proseso, paano paggamit. Hmm. So, ayaw mo sunod sa gitudlo sa imong amiga kay lahi-lahi ang proseso. Ang lawas, lahi-lahi ang pagproseso. So, dapat pangutanag yun mo kung unsay maayong buhaton kay dili basta na lang nga mo inom ka. Like sambong.
0: Hmm.
1: Oh, ang sambong, okay. Approved by the government, na very good for kidney. Pero tanawon pod nato unsay status sa imong kidney kung, para makaibalot ka kung pwede ka pa ba sa sambong o unsaon ang proseso sa sambong nga imong giinom.
0: Mm-hmm.
1: Maugani dapat with doctor's prescription and guidance, no? So ako ginakuha din nato ang laboratory kato mga gusto magpa-check up sa clinic. Kung naamoy mga laboratories, dadanin nyo kay tanawon nato. Kung sa gihatag nga resita sa inyong mga doctors, dalanin nyo kay dili man pud nato na pwede hunungon, pero pwede nato dungagan. Pwede nato dungagan nga katong makatabang lang.
0: Mm-hmm.
1: Kay dili tanan nga tambal, tanan nga mga suplemento makatabang sa imuha kay kung depende sa imong sakit. Oo. So mauna nga dapat tama ang maayos na pagtuturo, maayos na pag-guide sa isang naturopathic doctor, naturopathic practitioner para po na mas mabilis ang pag-ayos sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Baogani na nga ang Colonix isa sa among gina-recommenda kay kanang ginainom na to ang mga tambal o ang atong cause sa atong uric acid na naman sa atong tinai.
0: Hmm.
1: So kung mabawasan nato ang uric acid sa pimaagi sa Colonix, mas mabilis gumaling ang pasyente para maiwasan po natin ang yung tinatawag natin na yung mag-insulin ka na sa mga may diabetes, yung magpa-dialysis ka na kung nakay sakit sa kidney.
0: Hmm.
1: Kung ninatagaan mo sa doktor niyo sa tambal, mas mabilis ang pag-ayo sa inyong balatian.
0: So, Dok, balikan na to ang Colonix, no? Kay napay nabilin ng mga pangutana. Patong about daw sa kung kinsa daw ang pwede na dyan magpa-Colonix, no? Kay naay mga simple lang ang sakit, no? Halimbawa, kung kuando, Dok, anong pila na kaadlaw ang sakit ang tiyan tapos walay alibyo, pwede ba magpa-Colonix?
1: Ah, pwede. Pwede, basta dili lang appendicitis. Hindi ta pwede mag-colonic sa appendicitis o katong may ascites, kanang gahubag na ang tiyang nga dako na kayo.
0: Mm.
1: Pero kung nagasakit kay kung daghanag bakterya atong tinae, puno na kayo mo, sakit man jud na.
0: Mm.
1: So, pwede mo maadto dito sa klinik kay naman tayo machine nga na-check na to on sa status sa atong tinae, pwede mo mag-colonic. Katong mga dili makapupo, nga kanang
0: constipated,
1: kanang molibang na siya, kanang murag kanang tae sa kambing, kanang murag lapis na lang kadagko, or kanang maglatang-latang na ba, pila na kaadlaw nga dili, masakit yun yung tiyan ana, yung maglabad na yung ulo, kay makapoison man ang hugaw sa atong tinae, so pwede na mo magpa-colonics. Oo, katong mga taas ang creatinine, basta wala lang mo'y operasyon. Ang dili ma-colonix katong giopirahan sa tiyan like na, sa sulod sa isa ka tuig.
0: Mm.
1: Paglampas is CS kanang na cesarean, kanang gikuhaan og apdo, gikuhaan og kanang tawag ana kanang appendicitis, basta sa sulod sa tiyan ang atong surgery or operasyon, dili gyud mo pwede ma-colonix sa sulod sa isa ka tuig. Oo. So tanawon nato after 1 year. Kung pwede na ba, pero kung dili pagyapon, pwede 1 year and 2 months, 1 year and at least, 1 year and a half. Kaya ang likaya nato ana, magisi. Magisi ang iyang operasyon. Magkaroon ng komplikasyon sa sulod.
0: Halimbawa, Dok, na i-Dunlock?
1: Dunlock is, ano nga ba yan?
0: Hernia?
1: Hernia, yes, yes. Mas nakakatulong po yan. Marami na tayong na Colonix na merong hernia. Kasi po, bumababa yung bituka nila. Pero ang...
0: Kusa na, Dok?
1: Yung ano kasi na malalaki, yung tinatawag na itlog, no? May murag may labot-labot ba, marami may cellophane nga nag-hold. Sa sobrang nimong pamugat, usay magisi, manggod na siya. Magisi siya, so manaog ang paan sa lalaki, bituka dito, muda ko. Naapod nga kanseros. Naapod nga kanang unod sa iya nga... nga niya nga itlog niya kanang murag white na kanang murag kuan gani kanang tawag ana kanang murag bihod kanang mga cancerous kinang lanagin ng surgery. Pero kung nanaog lang naiuban nga kinapatahi, pero naapoy na ayo nato nga wala na siya nagpatay, basta likaya na lang jud niya kay mo balik mampod. Sa sige-sige nato inom og kanang mga makaon og mga maayo nga pagkaon. Ang mga gina-advise ko na ako ng Bilongga Gold sa mga mayor niya. Oo. Sa loob sa Diyos, mayroon tayo dyan na tulungan na wala naman nagbalik na. Pero abot, halos umabot na sa tuhod niya yung laki. No? Nasa sige niya, pasalo mga bugat kaayo. So, malalaki, ginatudlo gani nga, pag magkarga gani, ayaw isa lang kakamot ang ipulot. Duha adyod. Unya, pag yuko or lingkod, ayaw pag biraha balik ba kay mapiang ka o niya madaot ang imuhang lawas. So katong gusto gyud magpa-colonics any kind, any age, basta 15 years old pataas or 13 pagdagko, basta wala lay operasyon, kung nagliso na gyud sila maglibang, makatabang lang gihapon ta dan. Kaya naa tay mga alternative nga pamamaraan nga gidatudlo sa ila para makalibang sila. Pas bisan bata, katong constipated nga babies, mga bata pa naaman ko'y ginahatag. Natay alternatibo nga pamamaraan para matabangan nato, makalibang lang. Oo. So walay problema anak, mababae, malalaki. Wala sa edad, wala pud sa kuan sa gender. Oo. So bisag katong bedridden na, basta nga pwede pa, basta may buslot ang lupot. Basta wala alay dugo, wala lang siya galibang og dugo. Katong nagalibang og dugo, dili na siya pwede. Pero naatay matabang. Naatay matabang.
0: Halimbawa, Dok, pwede siya, kanang gusto nilang niya mag-lose weight. Pwede ba?
1: Sure. Yan ang pinakamagandang ano. Kay ang ginatawag nato nga cortisol imbalance na nagatambok ang tao. 90% ng sakit gikan lang yun sa bituka, sa kulon. So kung ang tinain nato, hugaw na kayo, daghan na kayo din na mga unwanted nga mga pagkaon, mga toxins, ang tendensya na magkaroon tayo ng immune system problem. Oo. Diha nag-umpisa ang problema sa immune system deficiency, it's because of the colon, nga sa toxic colon. So kung limpyo na to atong tinai, may posibilidad mag-balance ang atong immune system para maiwasan natin po yung pagsobrang taba. Oo. Ato lang dito kay daghan pod ko i-advise, dili po nato mahurot diri hatag. Ato lang sa clinic, kay aside from that, naapa ko yung mga tips para makatabang sa inyo ha, og unsa nga mga supplements ang angay nga inon.
0: Ayun. Dok, ang session, pila ka session po sa colonics?
1: Ang talagang protocol or proseso dapat sa isa ka tao para magkaroon ng healthy body, kasi health is wealth, no? Sinabi ko na 90% of illness comes from the colon. Dapat sana 8 sessions marating na natin yung in a small intestine. Kasi mahaba po yung bituka ng tao. Can you imagine 5 times your height? O kung unsa imong height, 5 feet ka, i-times nimo sa 5. More or less. Actually, this is not yung talaga accurate na pagsukat ng bituka ng tao, kasi hindi pare-pareho may taong mahaba ang bituka. Oo. At least, presumably, i-presume na lang natin na 5 times our height. So, 5 times 5, 25 feet ang taas. Okay. So, 8 sessions, kung precautionary measures po yun. Pero kung naan na kay sakit, that is already another story. Oo. Kay kung constipated na yun, impacted na, ang ginatawag natin impacted colon, buti pasabot, nagtartar na, nipilit na yun, nagahi na yun. It takes time. Kinanglan na yun na, dugangan na to, kung sa maayong advice din na, para nga, matunaw na to, itong nigahi na yun dito kay, kung ang atong wall sa atong tinae, naman ay atong tinae, tanawan yung mga drawing sa tinae din na, naman ay pockets, na ay bulsa. So, ginatawag na to ka mga bowel pockets, nusuksok na dito, ang inyong kinaon sa bowel, sa kanang bowel, ha, dapat igawas, igawas nato na ibawas na nato ni suksok na dito sa bulsa lisod na naikakwa ang kadili man na nato pwede sungkiton so maugani nga sa through the pressure of water makuha nato na matangtang na nato ang mga bowel pockets but it will take time kaya labi pa nagtartar na so dili na na 8 sessions oo og advice po na ako katong mga nagpa-clonics kung pwede 3 successive kasi yun dan eh 3 successive days and 5 alternate days kahit twice once a year ka lang kung precautionary lang yon. So pag tumataas lang ang cholesterol, tumataas ang mga uric acid, pwede po kayo magpa-clonics kahit once a year kung ubusin niyo yung 8 sessions. Kasi po pag paisa karon isa na po so after 3 months balik lang ta sa number 1. Oo. So dili na to malimpyo. So katong mga
0: dapat sundan gyud.
1: Sundan gyud. Oo. So katong mga kulang ang budget, pwede ta mag 3 successive para maabot nato ang diri sa kutukuto banda. Kay kung makita nimo ang drawing sa bituka letter G, di ba? Kanang banda sa atong gastric mao nang number 3 which is kung yan ay mapuno na tendency bababa yan. Nagkukos po yan ng prostate problem. Yun ang problema sa mga babae sa matres kasi napipressure yung ano yung prolapse colon. Bumaba ang colon. So, mo na gina-advise on that 3 successive days para kay pag maumpisa na nato na first session, tendency maglihok naman ng kwan dito. Ang unod niya dito, mugawas, mangguna siya, magkaroon ng contraction. Murag bata ba nang anak ka mag-contract ang matres, di ba? Ang tinain nag-contract pod. So mugawas ang tendency kung di na ka mubalik, mo na usay ang uban magtaytay o di gani magsakit ang tiyan kay dapat igawas nato to siya.
0: Yeah.
1: Oo. So kung hindi gyud makaya o limbawa nagtatrabaho malayo, we suggest that 2 times per week hanggang maubos mo yung 8 sessions. Oo. Pero kung may sakit ka, pwede mag-8 ka and then pwede ka magbalik after 2 weeks, after 2 weeks, 2 times a month, 2 sa kinsinas, 2 sa katapusan, until such time na mag-ayo ka. Kasi ako dan, kung hindi ako nagpapakolonics, matagal na akong nag-change ng birthday sa November 1 and 2. Kasi di ba, cancer survivor ako. Oo. So, yung mga may problema sa fatty liver, I suggest really, I really recommend colonics. Oo. Tsaka siyempre lifestyle, tuturuan ko kayo ng lifestyle. Kasi po kahit cancer, kaya nating gamutin basta wala pa, hindi pa talaga totally damage na nabutas na yung mga ibang organs. Kasi po, dumi lang yan eh. Try mo linisin ang bituka mo. Kasi pag malinis ang colon, kasi pag may cancer, kaitim ang nilalabas mo. Ibig sabihin, anong murag change oil ba? Di ba ang motor?
0: Yes.
1: Pag hindi mo i-change oil, nasisira ang makina. Okay, i-change mo oil mo, di ba maganda ang takbo? Ganun di po yung tao. I-change natin, linisin natin yung colon para maganda na po ulit yung dadaloy sa katawan natin. Kasi kung yung malakas ka kumain ng kinilaw, malakas ka kumain ng mga salad, ang tendency na karoon tayo ng rotten foods sa bituka. Pag nabulok po yun, ano ang next is, di ba pag nabulok ang isang prutas o isang karne, di ba magkaroon ng uod? Subukan mo maglagay ng karne sa lamesa. Di ba inuod?
0: Yes, Doc.
1: Yes. Same thing with our colon. Kung kumakain tayo, dapat ilabas natin yan within 8 to 16 hours. 8 to 16 hours, dapat ipupo natin, ilabas talaga natin yan. Pag yan ay hindi lumabas, mabubulok na yun dun sa loob. So, paano yung lalabas kung kakain ka ng 5 to 7 times a day? So, ang tendency, nagsisik-sik-sik-sik-sik doon, magpandesal ka muna.
0: Wala,
1: nadugangan na sad.
0: Oo, dugangan na po.
1: Unya, with matching, with matching oil. Kasi ang bituka natin, para may magnet yan, pag oily yan, didikit talaga yan. Oo, tapos lalapa, umaga, kakain tayo ng malunggay pandesal. Singko lang, mainit pa. Malunggay pandesal, hindi kumakain ako niya na. Ibig sabihin, pag kumakain tayo ng tinapay in the morning, andin kakain tayo ulit ng kanin. Andin pag kumakain tayo ng kanin, yung pang akala mo, bibitayin ka na. Nang hinihingal ka sa kain. Tapos ulam mo is yung mamantika. Tapos iinuman mo pa yan ng malamig na tubig. Tapos maglalunch ka ulit. Aside from lunch, mayroon pa yung merienda. Pagkatapos merienda, soft drinks, di ba? Malamig. or juices, lunch, malamig ulit. Tapos magmerienda ka ulit. Pagdating mo sa bahay, bago maanghapunan, may subo-subo ka pa, subo-subo muna. Tapos pagkatapos kain, matulog ka. Kasi kapoy na, kapoy na. Anong napakapoy sa iyo yung kinain mo the whole day? Kasi too much ang carbohydrates and proteins in your body, nagiging mabigat yung pakiramdam natin. Diba? Subukan mong hindi kumain, di ba hindi ka makatulog? Try mo. Hindi ka makatulog kasi gaan ang katawan mo at saka parang walang nagpapabigat eh. Pero pag too much ang kain mo, aantukin ka talaga. Kasi nga, sabi ng isang teacher namin dati, malalaman mo pag puno na ng protina at saka carbohydrates ang katawan mo after meal. Aantukin ka agad. So matutulog ka na, hindi ka gumagalaw. So bakit? Ang instead of converting the food that you eat, i-convert mo yung kinain mo into energy. Nagiging sugar po yun. Nagiging triglyceride. So problema na natin ngayon, bumigay na si pancreas. Nagkakaroon si insulin, nagkaroon na tayo ng diabetes. Pag magkaroon na ng diabetes, automatic yan, papalag si kidney, di ba? Si atay. Si atay ang natutunaw, na-overload. Hindi na kaya ni atay, pati si kidney hindi na niya ma-filter yung dugo. So ano nangyari? Kumbaga sa sasakyan, na-lustred na lahat. Nasira na kasi lahat. Nasira na kasi pag sira ang isang sasakyan, ayusin mo agad, otherwise totally masisira yan. Same thing with our body. So kung yung kinakain natin, we are what we eat. Anong kinakain natin, yun din yung lalabas sa katawan natin. So kung mabigat na yung katawan natin, matutulog, masira ang lahat ng system, sino may kasalanan? Si mouse.
0: Si magkaon.
1: O yan, dili na itong mapagawas kasi ang kinain natin na hindi lalabas from 8 hours to 16 hours, magkikreate na po yan ng gas and acid. So, diha na, mabutod na itong tiyan. Napasangin lang na si aswang. Oo, gas. Magbutod na itong tiyan, hangin na na siya. Kaya dito na nagikan, masamang hangin. Oy. So pag nag-utot tayo at ang utot natin sobrang baho, ibig sabihin sobrang dumi na ng bituka. So okay. Dapat pa-colonix na ta.
0: Sige, no? Sa kwan, halimbawa, Doc, gusto na ko magpa-schedule ng colonix. Tapos wala mo ko'y contact. Pwede mag-message na lang ako sa iyo, ha?
1: Sure. Oh. You can message me in my number again, 0995-598-0455. Pero palihog, ibutang ang pangalan at saka asa nga lugar.
0: Address.
1: Okay, i-add nyo ako sa Sesame Facebook, Bing Doc Nay Herbilia. Ilisan ko siguro ng akong pangalan, no? Ilistan ko yan mamaya. I-announce ko kay Dan anong pangalan para ma-identify ako, no? Oo, para ma-identify ako kaagad. Ilisan ko siguro yan mamaya. Pwede siguro natin gawing Bing Yaki or what? Oo, pwede gapon or Yaki Bing Yaki or whatever. Malaman nyo mamaya, mag-isip pa ako na maganda-ganda na kasing ganda ko. Joke.
0: Alas 8:38 na mga kaisunan, no? Sa gusto mong bisita sa itong clinic, Doc, asa ka nindapit?
1: Asa Kanami Marketing, Compound, Baugo, San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Oo, pangutana lang mo Kanami Marketing or digani Yaki, kabalunan na sila, Yaki Wellness. Ilado man ko diya sa may Baugo. Pag pumunta ako, mga tao dyan nakatingin sa akin, akala mo hindi nila ako kilala, no? Pero totoo, kilala nila ako, si Bing. Bing Herbilia Rendon, pero hindi ko ginagamit yung Rendon, Herbilia lang.
0: Sige po, to ang mga kaisunan, pwede po mo mag-PM sa itong Facebook account sa JFM Caraga. Kung gusto niyo magpa-schedule or kaning unsang adlaw mo, kay basig punong slot, no? O maalanganin. So, pag ahapon na, Doc, mga alas 4, nagakulong pa na.
1: Kung taga-Baugo lang, okay lang. Kung layo mo, palihog ka ng pag-antumog sayo-sayo, no? Kaya alas 8 may minagabukas ang tud 5.
0: Ayun.
1: So, karong ka itong mga lagyo, kaayo, pwede ta magkulunik sa ila, maluwi lang tapos na panlaisan. Parting layo adi ay na. So, pila nakabuk pa taga panlaisan ng akong mga pasyente kapon taga Pichon, dapat makulunik, pero kay dumating siya alas 3 sa hapon pasado na, dapat i-drip ko yun. Kasi mahina. Ito, tandaan ninyo kung nanggapanghina mo ko ng luya kaayo, kanang ayaw mo ato dito sa clinic nga alas 3 na sa hapon, kaya magtinanaway na lang ta. Oo. So, kanang pag, ano, pag sayupod mo, pag sayo-sayo mo, mga alas 8, alas maybe, para matagaan ta mo o importansya, gawas lang sa taga-baugo, kaya naaraman di asilingan lang, no? Pero ayaw po mag-ato alas 5 sa hapon, kaya astang to alas 5 lang ko. Unya ay naalong kay ipaybalodan, no? Pagdala mo balon, katong mga lagyo, kay wala na ba'y mapalitan dayon o pagkaon diha. Oo, maayo lang kung naatay panahon nga.
0: So mag-breakfast, Jude, dapat
1: daw? Ay, dapat ang colonix nakakaon, Jude, siya.
0: Oo.
1: Kumain ka talaga, kaya sinasabi ko magdala kayo ng baon dahil hindi ako magkukulonix kung wala kay kaon. Oo, hindi kaya kailangan mag-fasting. Kay magluya mo. Magluya mo kung wala mo'y kaon. So, katong mga lagyo, pagdala po og sinina. Kaya usahay mabasa ba, mahugawan iyang sinina.
0: Ayun.
1: Oo. Tapos, siyempre, alangan asa tamo kuha. Kaya wala man po tayo maipasulob, no? So, tawa ka na, dala po mong tubig. Kaya nadaot ang akong kuan. Nasira yung ano ko dyan, yung...
0: Water dispenser.
1: Water dispenser. Oh, wala sige pa si madam. Oo.
0: Sige lang, Dok, no? Ang ato ang schedule Monday to Saturday, di ba?
1: Yes, Monday to Saturday 8 a.m. to 5 p.m. until Friday lang po 'yan. Pero pag Saturday po, nandito ako sa radio
0: 9 to 4.
1: So dapat mga last maybe pwede mo mag ato dito kay na may tao dito sa clinic. At least mauna mo, pero mag-cater ta mo mga 10 o'clock in the morning.
0: Ayan.
1: So gani magpa-schedule, no? Pag mamaya alauna mayro magpa-drip. Magpa-colonix. So, pa-schedule lang.
0: Ayun. So, dagang salamat, Doc Bing. Another Saturday na naman, no, ang impormasyon ang atong hatag sa atong mga tigpaminaw. O, dagang salamat sa time, Doc.
1: Welcome din, Dan. Alam ko may lagnat ka eh. Punta ka dun sa clinic para magamot kita.
0: Opo, salamat, no. O, syempre sa atong mga tigpaminaw, dagang salamat po, no. Sa kuno na yung pagpaminaw sa itong mga programa diri sa GFM Puhon, no? Mag-schedule ta dito sa
1: Katiil. Yes, sana no? Mag-approve si madam. Oo, madam, hindi
0: pa plano minsan Katiil. Inunahan.
1: Mamay ingon nga, mga laman-laman, nag-una-una. Yes, kasi we love people in Katiil. Alam mo, meron akong mga taga-Baganga na patuloy na nagtitext sa akin, nagchat-chat kahit sa Maynila ako. Madam, sana marinig ninyo ito, nandito na po ako sa Baugo. At saka po, hopefully, makarating ako ng Katiil. This will be my first time. Hindi pa ako nakarating dun, Dan.
0: Ay, hindi ka pa nakarating?
1: Yes, hanggang crossing lang ako going to Aliwagwag.
0: Ayun. Sige, Puhon, no?
1: Puhon. Malapit kasi na. Dream come true na ito. Siguro makapunta na ako sa Curtin Falls.
0: Juan, makatabang po sa itong mga kaisuan.
1: Yes, so, kasi we are planning to have a check-up sa Katiil, sa mga tao din ha, para dili, simpre lisod kayo mo ani diri sa Baugo, layo. No? Layo kaayo, plus, ang transportation dili pareho sa ato nga dagag tricycle, sa mo sa Coronadal, garoy magsawa sa tricycle, sa Maynila, may jeep, no? May jeep anywhere. So, diri sa may Caraga, San Antonio, sa may Caraga, sa Baganga.
0: Layo, malayo po.
1: Broadway mga jeep.
0: Layo po.
1: Layo po kaayo. So, hopefully, magkaroon kami ng check-up dyan sa Katiil. Sana mag-approve si Madam na una. Magandang yung lamalaman, nag-una-una ta.
0: Para sa ito, mga kaisunan.
1: Yes. Oh, we want to help them. Mag-cater natin ng mga tao diha. At least kahit papano. Ano, kahit man lang once a week na i-check-up. Oo. Who knows? Magkaroon ng colonics dyan, di ba?
0: Anyways, taga salamat, Doc, sa ito mga tigpaminaw, no? Ako na yung atang sa itong programang pag-ampi sa mga panglawas. Kada Sabado, mga kaisunan, happy weekend, Doc.
1: Happy weekend din, Dan. At saka good morning kay Ruth and Jerry Gumubaw. Saka yung Grace.
0: Daga salamat mga kaisunan og again happy weekend kana tong tanan.
1: Happy good morning ulit sa lahat.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga mag-aisgot sa inyong ginahambin nga balatian. Matag-adlaw ang Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binger Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: Naopo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Duha ka isa, usupod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nga na ilang kaon.
2: Matagbong ka, paim na ako, humali na kumaha, paim na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins, kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
4: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
0: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobita nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
5: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, matag-adlaong Sabado, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binghar Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: 105.7. Joy
1: FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, sa bulsa, gusay, ito hapon.
4: Kung sa gigamitin mong haplas?
3: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilit na ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya, pag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, balakad ka, lumo. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, tumulan na, do, nag-effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7, enjoy!

0: Ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor og spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kung UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, may mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab pasagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong ni ini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe higud kanunay sa matag inom nimo sa Serpentina Plus herbal capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagyud sa Serpentina Plus herbal capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingin ang gyud ang imong kaugalingon ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mubalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag ka nato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ba kay mga higala kung diabetic ka na kay gitawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus herbal capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus herbal capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungutana o ikasulti, ayaw gid mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Oga sa sunod higayon, mag-uban na usab kita sa itong programang KPA. Kahimsog sa panglawas sa itong ampingan ngatod sa Kanami Marketing. Nasayad kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pero huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Nadugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana na good na yung pansama na ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya, pre, sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka, pre. Ibon, pre. Sigurado yun ko, anak, ibon. Hapit na, pre. Hapit na yun. Way, klaro. Dele na kumutag na. Sige, no, be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong bisa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ko itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby, pa ko sila. Pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: taman gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman gyud ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag, nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang kidiyaki vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kidiyaki vitamins, sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon na mo nga kining kidiyaki vitamins, dili dapat mawa kini sa inyo ang mga anak. Gikan sa 3 ka bulan, ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon, basta adunay kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton, pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa kidiyaki vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang ganto Mami Joy ang text nga ato natagag pagtagad. Wa na kita igong oras sa tong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ng kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5.

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mainom na lang kung akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Paita ba yun? Wala kay trabaho. Gitang-tang ko sa guwang boss kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang boss ay. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo? Oh, nakatulog ko kauban ng iyang asawa?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM!
9: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy in Joy.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang kayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins yan ay.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
6: Unto the joy!

0: pre.
1: Naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
0: Nga naman, pre.
1: Nagsabay, may uksimba atong Domingo. Nagsige ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Mag-abi siguro nilag. Doon na COVID imong lula.
0: Da, papansin ra to.
1: Nga nung napapansin no imong lula?
0: Da, pre. Iba ko man ang iyang skinny jeans.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Udto na Joy! It's such a good vibration. Udto

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pankreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreya. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, luoy gyud kaayo ka. Unsa ba ka-importante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo, nga anaa sa kuto-kuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo, gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawhag namo ka, munga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw na to si Kuya Loy para napod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kidiyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 0907-994-7183. Kuya Loy, ug Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 0935-2633-934. Kuya Loy, Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yankee Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on. Sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatlas ko sa Yaki Oil Liniment, nawagtang na yun ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras, Mami Joy, sa itong tunumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigyan mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko at katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungo ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katul. No? Karo nula na, nulian na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudno bita sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na naiinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Kan inyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay doon na usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, d-alpha, felandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor. Busa mas maayong magpahiling sa doktor aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor. Dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung sa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang gina kana aron mo da kanang sa ganini aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha ni mo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag matainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7. Joy FM.

0: 105.7.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Katulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
2: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
3: Tinood ni sir.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Nahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwanta, mag-switch ka, patik yun.
2: Pusay, sir boy, muabot siya ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pa ni mo ingana, gyapon?
3: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. Ate, pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Garlic Plus with sodium ascorbate.
6: Vanessa, 39 anyos, adunay high blood latte. Buabot og 130 over 100 ni akong BP. Kuya-kuyawan yung taog sa mot, kay simba ko palayo. Kalit na tagkakirig dira. Kung edhobayan ni akong anak, high school og elementary pa lang, tapos akong bana, mananagat, sige bayan ni gula sa balay, mato na kahuna-huna agad ko na maghinahinay sa akong ginakaon. Blessing apod na nakadungo ko sa radyo. Kay Kuya Mike, aning Garlic Plus. Wala agad ko nagduha-duha, namalikid ko sa butika. Gisulayan agad na ko og one pad. Naarang-arang man akong minaw, nawala agad akong lipong-lipong. Kunya pagpa-BP na ako, 120 over 90. Kundili over 80 na akong BP. Maong sukad at to, mauna niya akong ginainom sa buntag kunya sa gabi eh. Pasalamat yun ko sa Garlic Plus. Og syempre, pasalamat sa Ginoo. Nga naan ng Garlic Plus, gipaila-ila na ako. Salamat!
5: Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus.
7: My life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, magkula ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung wala sa buwan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito. Lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usab, ganatong tanan mga higala. Salamat. Panibagong adlaw na naman nga gihatag si Ginoo sa ato. Magdungganay na usab ta, mag-uban ta din sa atong dulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o Gining Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala mas epektibo busa suwayi ra gyud ninyo mga higala kaning pag-atake sa kasing-kasing o myocardial infraction o MI mahitabo tungod sa taas nga panahon nga kulang sa oxygen ang ato ang kasing-kasing muscle kaning ginatawag og heart muscle tungod sa mga nibara sa blood vessels nga nagasupply sa dugo. Walay edad nga ginapili ang atake sa kasing-kasing. Apan kasagaran kini sa mga hamtong na ug dunay family history ug sa mga taong abusado sa ilang kaugalingon. Walay control sa pagkaon, walay regular exercise, daghang bisyo sama sa sigarilyo ug ilimnon nga taas kayo og alcohol. Mahitabo usab kini sa mga taong dunay diabetes, obese ha, sobra sa timbang mga higala, dunay high blood pressure, dili maayong lifestyle o poor eating habits. Bago atakihon ang tao, makasinati usa siya sa pagsakit sa dughan. Pagpamuipoy sa mga bukton o mga kamot, mga higala. Lisod maginhawa. Grabing pagsingot, matingala ka ang singot, grabe, gaawas-awas. O dili masabtan nga pagpamugnaw sa mga kamot, mga tudlo, ng murag daw magtulo o ice. Grabing kabalaka o uban pa. Mga higala, kung naata ni ini, dapat gayon nga malisang kita, di ba? Kung nakabaluta nga wala gyud ta nagaamping sa atong kaugalingon. Aron malikayan kini, una, batasanon ang healthy lifestyle. Balansehon ang diet, kaon daghan prutas o gulay. Regular nga mag-inom og Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Mo kon ang hinungdan nga ania kay takaron nga nagahisgot ta sa ato ang panglawas tungod ni ining Yaki Herbal Capsule. Gikinahanglan gayud nato kini matag adlaw, makatulo buntag o tuhapon. Isip, hulip sa ubang mga sustansya nga dili nato makuha sa ato ang mga pagkaon. Kay kompleto ang Yaki Herbal Capsule. Kay ihang limpyuhon sa Yaki Herbal Capsule ang pagwagtang sa mga nibara sa mga blood vessels aron makacirculate o tarong ang dugo nga ginabomba sa kasing-kasing paadto sa tanang parte sa lawas. Mga higala, importante gayon nga mahibaw-an nato ang function o trabaho sa mga parte sa ato ang kalawasan, ilabi na ang ato ang mga internal organs. Regular exercise, magtulog ta og eksaktong oras, inom og daghang tubig, ayaw padala sa mga problema sa kinabuhi og isalig na lang nato na sa kahitasan. Mga higala, kaning problema dili gyud na mawala sa ato a. Busa nakabalo na ta nga ang tao aduna gyoy problema. Huna-hunao na lang nato kung unsa ang maayong solusyon. Tuhod ni ini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga permi namo kamo ginaawhag nga ayaw ninyo kalimti ang pagtumar regular sa Yaki Herbal Capsule tungod kay maayo kini sa ato ang panglawas. Kung aduna kamo'y mga pangutana bahin sa inyo mga balatian o di ba ka aduna kamo'y mga maayong kasinatihan, may kinalaman sa ato ang produkto, palihog i-text kami sa cell number 0928-677-0331. Paminaw nato si Kuya Loy para sa iyahang mga interview sa ato ang mga kababayan na una nang nagagamit sa ato ang mga produkto, ang produkto sa Yaki.
2: Yes, Mami Joy, sa mga na-text, ato ang text line, text gikan sa number 0912-632-8477. Hello Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat lang ko sa inyong produkto nga Yaki kay naayo gyud ang panakit sa akong lawas. Mihaplas lang ko sa Yaki Herbal Oil. Si John Fede ay ni Kuya sa Purok 5 New Corella. Text usab gikan sa cell number 0912-678-2507. Kuya Loy, ug Mami Joy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang allergy sa akong anak. 2 days lang gisabunan nawala gyud. Gipatubar pod og kini Yaki Vitamins. Karon nahimsog kayo sa salamat gyud kayo sa inyong produkto. Text usab gikan sa cell number 0912-744-5819. Hello Kuya Loy ug Mami Joy. Salamat yun sa inyong produkto kay nasamad ko. Ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil na wala gyud sa dayon dali kay naayo. Si Gerson di ay ni Kuya taga Surigao City dirimi sa mainit puro krusal. Wala lang kita igong oras atong tudmanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas-mas mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Walang katapusan nga pagpasalamat kaninyo sa pag-uban kanamo niining atong programa. O ginaot paunta makatabang kaninyo ang atong ginahimo nga programa. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balayba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM sa Joy and Joy Checker Time. It's alas 3:23 na sa ito programang Afternoon Joyride, mga ka-joiners, karong adlaw sa Sabado, Saturday. Madunggan ta sa 105.7 Joy FM, Katiil, and the rest of Davao Oriental. O, na tayong mga bisita po dere. O, si akong partner. Dating partner. Amot karoon kung mabalik pa. Anyway, Saturday, Sabado, July 4. No? Happy birthday sa tanan nag-birthday today. Enjoy sa inyong adlaw nga natawahan. Oo, nag-check yapon ta sa itong mga signal diya sa may Buston and diya po sa may Katiil, no? Sa itong mga ka-joiners diya. Nasa itong station ang itong mga kauban, si Kuya Danny and sa itong mga kauban diha. Good afternoon, mga ka-joiners. Yeah! Abani ko ninyo hangtod alas 5 sa atong programang Afternoon Joyride. Siyempre, kaubani yung dandalandan sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Oy, nak-nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: tonight. Oras mga ka-joiners, alas 3:54 na diri sa 105.7 Joy FM. Mga ka-joiners, karong Saturday na ako'y bisita. Ipailan ako sa inyo, ha? Actually, first time na mo mag-meet karon.
1: Yes po, opo.
0: First time na mo magkaila. Okay man di ay? Hello James, how are you?
2: I'm fine, thank you.
0: Wow. Parang galing ka ng Sweden. Parang nag-abroad, no?
2: Hindi, galing ako sa partner. Galing
0: saan?
2: Ako sa...
0: Saan?
2: Galing ako sa... Canada.
0: Canada?
2: Yes.
0: Oo. Nakita mo si Gondon?
2: Sino? Yung kaibigan natin?
0: Si FVVM? Oo. Nandun siya ng isang araw, eh.
2: Nakita ko siya doon.
0: Oh. Ayos ba?
2: No comment.
0: Oo. Pero anyways, kamusta Jams? Kamusta ang buhay-buhay natin?
2: Talaga nga namang iba po talaga yung mga hassles natin, no? Oh. Partner. Ayan, matawag na dito kag-partner balik, no? After, ilang years ba?
0: Grabe
2: over
0: naman.
2: Over
0: na parang
2: months na naman.
0: Parang 1950s pa tayo magkakilala, no?
2: Ayan, medyo na-busy ta partner, no? Marami po tayong ginagawa.
0: Uh-huh.
2: Pero I'm so glad to be back.
0: Wow. Balik sa ere.
2: Again and again. Paulit-ulit po tayong bumabalik.
0: Mm. Meron talagang bagay na binabalik-balikan, no? No?
2: Hindi po lahat.
0: Nadyo yung mga butang ng mga kwan baka na ginabalikan, Jud. No? Usahay sa gugma, no? Na ay makarelate, ano ba? No? Ay, mo ba? Okay.
2: Anyways, partner!
0: Pero alam kong parang ayaw mo nang balikan yung mga nakaraan.
2: Oo, my partner. Siyempre, yung nakaraan, dapat sa nakaraan lang. Hindi na yung binabalikan.
0: Kasi pag,
2: to move forward.
0: Kasi pag binabalikan, mahal mo pa di ba? Oras natin, mga ka-joiners, alas 3:59. At ang ini nyo, next week, Saturday, si...
2: Huwag muna sabihin kung sino yung kasama ko para surprise.
0: Oo nga. May bago tayong mga kasama. Natay bagong makauban dari sa Joy FM. Tanginin nyo.
2: Mas importante, single niya.
0: Single and ready to.
2: Ay, hindi siya ready to.
0: Hindi siya ready. Kuan lang siya ka ng single. Namay nga na, single nga. Kuan lang, no? Sabi nila, pag estudyante, mag-aral muna. Focus muna, no? Pero palaging bagsak. Pwede mo ngayon na study first ako karon. Pero anyways, hello kay Raymond. Mayang hapon.
2: Mayang hapon, Kuya Raymond. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Okay lang si Raymond. Oo.
2: Okay lang siya
0: yung tao na kinakaya ang lahat.
2: Ay, talaga nga naman.
0: Talaga nga naman.
2: Pamarisan po natin. Tularan natin si Kuya Raymond.
0: Pero nalipay ko nga, mabalik ka sa akoan sa to programa.
2: Talaga ba? Talaga ba, partner?
0: Sa Tinig ng Bayan, kasi nga, alis na ako dito.
2: Yun lang.
0: Ikaw na lang mag-isa.
2: Yun lang.
0: Ay, nandito, may kasama ka naman eh.
2: May kasama ako.
0: Si Kuya Louie.
2: Sige pa, tingugan natin na si Kuya Louie.
0: Siya ang magiging kuan mo.
2: Sidekick.
0: Sidekick. Na laging nasa likod mo.
2: Sidekicker nasa likod.
0: Bitaw, no? Mga ka-joiners, basig lang, no? Kay basig, mabisi na punta sa laing mga planeta. So, di na tabag umanuban dari. Basig lang po, no?
2: Grabe, partner. To?
0: Baka magbago ang ihip ng hangin.
2: Kung kailan ako bumalik, doon kayo naaalis.
0: Yun nga yung yung dahilan, eh. Mama tong reason, no? Ganong kwan. Anak ko dito kay, mabalik na ka dari. Diba? Kasi dami na kami sa iyo, no?
2: Na-miss po na ako atong mga ka-joiners, partner, mga ka-teenig, So, ako pa yung muling magbabalik.
0: Tapos, syempre na kay Kaoban. Every Saturday, yes. No? Tangin na ninyo, mga
2: at ka-joiners. At tangin ninyo na, mga ka-joiners.
0: Alas 3 hanggang alas 5. Ang afternoon joyride with DJ Jam and sa iyang Kaoban.
2: Secret.
0: Oo, dapat babae rin, no? Para masaya marami, no? Anyways, 401 mga ka-joiners, Drisa 105.7 Joy FM, basta Joy. Enjoy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan ko na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istab ya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
8: Traffic man, road trip, or simply taking a break? Make your afternoon more exciting with Afternoon Joyride.
9: Get ready for the hottest hits, feel-good music, trending topics, fun kwento.

0: my heart.
1: 105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So, sir, pasayloan ko, sir. Wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong. Nabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka, sir. Ako mampungi pakus ganang serbato. Pet, pet. Happy trip, sir.
3: Basta, Joy. Enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay,
6: mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maobitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mako bang anak to daghan kay siyang pag ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ko anak og sabon niya kay tapos ipaitan pa na kong siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gaplasa na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyud din ang kuno mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos, wala na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba ani? Pasalamat ko sa ginoo ka. Ibanan ang panalangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko isa, usog po mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pero matagbong ka, sa imun na ko, sa humalala po mahap, imun na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod si Montoha nang ka, kay kumahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige hunahuna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax di ba ya kuha babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
8: Alright. You wanna dance?

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Evening Joyride. Evening

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre, aray siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka, di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy gagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naa na pod na sa mga butika. Pangutan-a lang yun ninyo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala ang...
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan.

0: Nauka naman po.
1: Kapila po ka mang haplas po?
0: Kwan, nagsahay, bulsa, gusahay, hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas?
0: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Seoul.
1: Havana Brown, Red One, Miss Worldwide.

Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara nimo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7 Joy FM.
7: Pinoy. Pinoy. Novelty.

0: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
2: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
1: Ang tanggo, lagi mong gulatong sige ko ka na mo. Sa high, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drink. Kahit nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samaran akong kutukuto, di, kiko capsule ni Yaki. Angay man po, sa Suloka capsule, nanawa man ako ang
0: gibating
1: ng hyperacidity.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karin.
5: Nga na po?
4: Eh, morobi na mga kukalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imo hatiil.
4: Ang imo hatiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan,
2: Gino? Duwa ka pad, wala na lang kay wamil ko. At kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
5: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Anday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ganun man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana ang maglungan.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgot na, dan. Kita man yung mo, dan, niya, idaran ako.
5: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, oh, kinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ano ang goal? Lagi mong goal itong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga gross bang aslo, may labi lang mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samara na kong kutukuto, di, kaya ko capsule ni Yaki. Ang ay man po, sa tulong ka capsule, nanawa
8: man
9: ako ang
8: gibati
9: ng
8: hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang ano na, parang ilog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
5: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
5: Okay, makaagbong ka, sa imo na ko, sa hangalan na sumahaw, sa imo na ko yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
5: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
7: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Pinuodin na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Unsa rin yung bumi mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday, 105.7. Joy FM.

0: out of 5.7.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
3: Tinood, Lesson.
2: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
3: Mubarog yun, muisog yun. Inahanglan na ito ba? Hindi ka sa pagtumar, mga 20 minutes. Magkwag ka, mag-switch ka, automatic yun.
2: Pusay, sir, boy. Muabot sa huwag ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun nga epekto, may experience pwede mo inga na gyapon?
3: Gusto ka. Mukwag yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka. Mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay, mea.
2: Uso may tanaw ni Busa ko ang nawong kagurang?
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tudor mo pud akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Rewind Sunday.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot ang bana, kanang di amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, gano'n?
4: Duwa ka pad, wala na lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inyo, odin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutud na bita sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: kinimuan mo ato?
2: O, na nangiinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
4: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind